0: minsan may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: bagay na ayaw pag-usapan ang mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: bagay na ayaw pag-usapan, mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.

0: week. And I want you to listen to this one. Bagong segment to eh, especially kung may mga mensahe kayo doon sa mga kaibigan nyo or mahal sa mahal nyo sa buhay. Listen to this one and it's gonna be on probably next week sa Love Song Syndrome.
1: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin lalo.

0: Love Song Syndrome, ang segment ng pakisabi na lang. Especially kung may mga messages kayo doon sa mga kaibigan nyo or mahal nyo sa buhay o gusto nyong mahalin or minamahal nyo na. Let us know kung nagkakahiyaan kayo. Ay, kami ang bahalan tumulong para may parating yung messages nyo sa kinauukulan. Next!
1: It's Bobby V. Bobby V on TPP FM. Bringing Filipinos worldwide closer to home. Number one. Tunog Pinoy Power FM.
2: TPP. You already know what it is.
3: I'm telling you. The only radio station that sounds.

The music of Benson Boone right there, and Beautiful Things. First Hour of My Show right here on TPP FM. Uy, ang dami na naglalapag ng mga pangalan doon sa mga GCs nila. Para mas madali kang basahin yung mga greetings, di ba? Para mabati ko agad kayo. Pag nandun yung pangalan nyo, mas mabilis kong mababati. In the meantime, I got a song coming from O-Town right now. This is Love Song Syndrome with Bobby V on TPP FM.

parang mas madaling basahin. Hindi mahirap magbasa na ano, ng mga names dun sa GC. Tsaka mag-backread pa, di ba? Anyway, nagpapasalamat tayo sa lahat ng radio stations na kasama natin ngayon sa simulcast ng Filipino Music Central in Washington, D.C. We're saying hello sa mga taga Babe Radio Network, 92.5 Beam FM. Of course, yung mga kaibigan natin sa Manila Wave Radio and 95.70 Sai Radio FM. Nakita ko sila Des, nandiyan sila Des. Nasa ba? Sino ba kasama ni Des dito?

Radio Network, 92.5 Beam FM and Manila Wave Radio. Kasama din natin yung mga kaibigan natin sa 95.7 Desire Radio FM, 99.7 RD Radio, oh no, RD Love Radio. And of course, yung mga kaibigan natin sa Your Hope Radio, 92.8, 97.1.

hindi niyo masabi. Para si ano, para si Crispy Crisp. May mensahe siya para kay Pinkay. Sabi niya, ay sarap magmahal, Pinkay. Eh talagang masarap magmahal, lalo na kung mamahalin ka rin.

Ibalik yung mga masasayang nakaraan. Next! Nag-aamoy balikan ha. Balikan dito!

0: sa'yo.
1: Naks!
0: Ano sabi? O wala siyang masabi. Baka nahihiya lang. Sabi mo, tutulungan natin para sabihin yung gusto niyang masabi para sa'yo. Naks! I got a song coming from Maki and a song called Dilaw. Love Song Syndrome.

Daniela. Also, we're saying hello to Jassy Alba. Hi to Mary Jane Hippolito. And also, we're saying hello to DJ Joms. Adoms pala. Meron nga dito ano eh, message si DJ Doms. Sabi niya, parang di na talaga ako kinikilig. Dati may nagpapakilig, pero now, iba na ang pinakikilig niya. Teka sandali, DJ Doms. Baliktad eh, dapat ikaw yung magpapakilig para kiligin ka rin. Halimbawa,

yung dalawang stasyon na to. Kanina pa na po-fall eh. Laglag ng laglag. 97.1 Solid Love FM, 95.7 Desire Radio FM, 99.7 RD Love Radio FM, and of course, yung mga kaibigan natin sa Eurohope Radio 92.8.

lupit ha. Okay, kung sino ka man, tanungin mo naman. Kumustahin mo man lang, di ba? Tumahimik. Toy, asan ka? Baka meron kong gusto ipaabot kay Gracia na magpapasaya sa kanya. Wak! Meron ba? Ano? Eh, sinigawan mo naman eh. I got a song coming from Chris Lawrence.

mo kayang ipagsigawan, edi ibulong mo na lang. Sabihin mo sa amin sa Pakisabi na lang with Bobby V. Nax! Ay, may nag-explain sa akin dito nung ibig sabihin ng dilaw. Mamaya sasabihin ko sa inyo. May nag-share eh.

ingatan mo daw siya. Uy, teka sandali nga pala. Acknowledge ko yung presence ni Khalil Falcon. Alam niyo ito si Khalil Falcon, napaka-creative nito sa radyo eh. Ay, yung programa nito makakaaliw talaga eh. Kahit ako, nai-entertain ako ng grabe. Meron siyang gustong ilapag doon sa mga GCs, nung especially doon sa mga stations na kasabay natin ngayon. And may tanong siya, sabi niya, Idol, may tanong ako sa inyo. Sabi niya ganyan. O, tanong sa inyo to, kayo lahat, kayo mga idol ni, ano, ni Khalil Falcon. Kapag tumutugtog ang love songs dito sa Love Song Syndrome, ni Sir Bob, talagang sinert pa eh. Ano ang una mong naiisip? Tao ba o karanasan? Oh, ulitin natin. Kapag tumutugtog ang love song dito sa Love Song Syndrome, ano ang una mong naiisip? Tao ba o karanasan? Lupita. Ano nga ba? May naalaala ba kayo? Or may naiisip ba kayo? Tao or moments? Experience na napakasarap. Palakpakan. Ano na ba kayong

0: still.
1: Bobby V, I love you.
2: Bakit ako? Hoy, teka sandali. Yung tanong mala na yun, no, ni Falcon Lamion. Idol, may tanong ako sa inyo. Kapag tumutugtog ang love song dito sa Love Song Syndrome, ano ang una mong naiisip? Tao ba? O karanasan? O may mga sumagot na sa mga tanong niyo, no, ni Falcon Lamion. Sabi dito, galing kay Rara Hubadera. Bah, teka sandali. Taas mo muna yun.

0: O, meron pa ditong isa. Sabi naman ni Liza, siyempre, tao na iisip ko, hindi pa naman ako nagmamahal sa hayop.
1: Hayop na to?
0: Ayun, ito naman si DJ L. Mas madalas ang moment tapos bigla akong mapapangiti kasi sa mga moments na yon, bigla akong mararamdaman ulit ang saya at kilig ng panahon ng kabataan. Added factor or parang spice sa moment na yung mga taong nakasama mo. Ano? Yung mga taong nakasama ko. Ayun. Meron pa dito isa. Galing naman kay Anne.

Kay Nancy naman, tao lamion. Naalala lang yung high school life. Uy! Lalo na pag may occasion ng school, may tawag doon, nalimutan ko lang, baka JS Pram. Ayun. Ang unang nakasuot ba ng mga gown at formal ng mga lalaki? Ay, JS nga, Junior Senior Pram ang tawag doon. Tapos dito, mayroon pa isang mensahe dito eh. Teka sandali ah. Pinakita ko isa pang mensahe dito eh. Ayun. Pero mas maganda yata, lapatan ng mga angkop ng musika to eh. Sandali ah, hanapin natin ng angkop. Oh, ito, ayan. Oh,

0: tapos. Pero ganun talaga, kailang magpatuloy ang buhay na buo pa rin. Dahil di pwedeng sa kanya, sa kanya nang iiik. Ang pangit kong magbasa, no? Dahil sabi ko na sa inyo, hindi ako pwedeng magbasa eh. Dahil di pwedeng sa kanya lang iikot ang mundo natin. May pahabol siya, DJ Bobby V. Pa-extend my best regards to my BFF, DJ K. Mesa Pagod, sabi, regards back.
1: That's...
0: Pakisabi, Bobby V. Para sa mga taong nakakaalaala, kahit matagal na ang lumipas, maraming salamat. Hindi man tayo palaging nagkakausap,

Ay, teka sandali. Papasalamat tayo sa lahat ng mga radio stations na kasama natin ngayon sa Simulcast. Ang Filipino Music Central in Washington, D.C. Si Deskia may mensahe. Yung mga taga-Babe Radio Network. O, ikaw.

0: 107 RD Love Radio. Kasama din natin mga tagi Your Hope Radio 92.8, 97.1 Solid Love FM. And of course, yung mga kaibigan natin sila Mayora dyan sa 89.1 One Heart FM. So let's move on with more music right here at TPP FM.
1: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin.

ang isa't isa. Mahal ko siya at masasayang araw sa mahihirap na panahon, sa pagkakaiba namin at sa lahat ng mga bagay na bumubuo sa aming dalawa. At kung binibigyan ako ng pagkakataon na piliin siyang muli, sa kabila ng lahat, siya pa rin. At siya pa rin ang pipiliin ko. From your loving wife. Wow! I love it! Sabi ko naman sa inyo, next week pang launch ng ano eh. Nang pakisabi na lang ni Bobby V. I got a song going out to Irvin. It's coming from your loving wife, DJ L. Song coming in from Cup of Joe. And a song called Ikaw Pa Rin Ang Pipiliin Ko. This is TPPFM's Love Song Syndrome with

0: dito sa isang radio station doon sa Lucena City. Eh, napakalupit na DJ nito ni ano eh. Talagang ang daming taga sa buhay-buhay ni ito eh. Parati siyang sinusundan at sinusubaybayan. Alam niyo kung saan magaling to si Danny P. Sa, ano yun, matindi itong mag-play ng ano. Para to si Monster eh. Yung mga tugtog na ito, yung mga love songs. Talagang todo, wagas. Yung talagang mapapa-in love. Yung talagang mai-in love ka. Ewan ko nga ba dito kay Danny P. Kung, hindi, kung bakit hindi po na iisipan bumalik uli sa air. Iniimbitahan ko nga na umere dito sa TPPFM para makinig nyo naman. Ladies and gentlemen, let's welcome Danny P. Danny P. Kailan mo babalak bumalik sa ere? Okay, let's move on with more music right here on TPPFM.
1: It's Bobby V. Bobby V on TPPFM. Bringing Philippines worldwide.

ito may pahabol na message dito from Liza. Ito totoo na daw to. Sabi niya, ako naman ang naiisip ko pag naririnig ko ang music ni Sir Bob, eh, ang karanasan ko sa isang tao, kasi akalain mo, nagmahal pala ako ng totoo at minahal na walang halong biro. Kahit malayo kami sa isa't isa, kinikilig ako nang dahil sa lyrics ng kanta. Hoy, panabangi. Ano ibig sabihin nun? With Bobby V playing the music for you. Meron pa dito isang mensahe. Mamaya, papasahin natin. Meantime, I have the song coming in from Brian McKnight right now. Ever saying I advance happy birthday to somebody out there? Kailan pang birthday ni itong batang to? Pwede ko bang mabata?

0: kailangan siraan o sirain ang sarili mo. Tandaan mo, ang tunay na para sa iyo ay laging maganda o laging maganda ang tunog. Agoy! Kagilok! Falcon, meron ko ba bang ibang mensahe para sa isang tao? O marami sila? Kaya hindi mo masabi. Again, we're saying hello, reaching out to Black Shadow. To Kirara Gandara and Baby Kikai, hi sa mga kaibigan natin, especially yung mga kasama natin sa RT Love Radio. We're saying hello to DJ Rogue and Susie. Hi to Annie. Also, we're saying hello to Jing, to Lors and Star. Hi to Belle and Rain. Okay? Sick out so many highs and lows ring. Here we're saying hello to Aris and sa Tagasipa ng Desire. Hi to Des. And also we're saying hello and reaching out to DJ Rain and C-Love. Hi to Lai. Okay. So let's move on with more music right here on TPP FM. Nabanggit ko na ba yung mga radio stations? Sige, sandali. O nga, nabanggit ko na yung mga radio stations. So pwede na tayo mag-move on right here on TPP FM.
1: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin. Lalo.

may isang mensahe dito. Teka sandali ha. Sabi niya, bakit tayo kumakapit sa taong ayaw sa atin? Siguro kasi mas madaling umasa kaysa umamin na tanga tayo. Akala ko siya na ang forever. Yun pala, forever akong lesson learned. Huwag kang mag-alala. May matatagpo ang kating para sa'yo. Maghintay ka lang, relax ka lang dyan. Hindi ka naman siguro tatandang dalaga. May makakatagpo din sa'yo. Natatama para sa pag-iibigan niyo.

tanong dito eh. Sabi niya, kapag ba minahal mo ng labis at totoo, tapos ikaw ang niloko, or di natumbasan, dapat ba natin itong panghinayangan? Pero may sinagot din siya, sabi niya, I think hindi naman, masakit lang siyempre, ngunit para sa akin, ang mahalaga, naging totoo ka. Yan. Ay, nako. Kakayanin ko ba to? Mo mahirapan ako dito sa pakisabi na lang na to. Alam niyo, nakaisip nito actually si Roy Hernandez. Ito yung kwento nun eh. Nung isang araw, may pinadala sa akin promo plug si Roy Hernandez, yung pakisabi na lang Bobby V. Sabi niya sa akin, Tol, may segment ako para sa'yo. Pakinggan mo to. Sabi ko, okay yan ah. And then na-realize ko, sabi ko, teka sandali, para mahirap yan ha. Kaya sabi ko, dapat maiksi lang yung mga mensahe kasi bulok kong magbasa eh. Nawawala eh. Nawawala yung feeling eh. Di ba? Well, anyway, iraraos natin yan next. Oh, di ba? So abangan natin next week sa Love Song Syndrome, yung pakisabi na lang, Bobby B. Yan. Okay. Segment lang po yun. Hindi po yun yung buong show. Ilalagay lang po natin. Sisingit-singit lang po natin. Pero depende din sa mga nagpapadala sa atin na mensahe kung gaano kadami. And pipilitin natin ma-accommodate lahat. Well, sa lahat na nag-participate ngayong gabing ito, para sa testing ng pakisabi na lang with Bobby V. Or pakisabi na lang Bobby V. Maraming salamat po. It's about time for me to say thank you very much for listening. This has been Bobby V saying adios! Bye-bye! At ako'y magsasampay pa. May nakasalang ako sa watch.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

Bay. Hindi na kameth, sipag lang, tignan mo sa net. Kilalang na malupet na nilalang, may ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick, that ass, too thick.

0: bagay na ayaw pag-usap at mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, usapang puso.
0: Heart to Heart, usapang puso.
1: Heart to Heart, usapang puso.
0: On TPPFM.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: minsan may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.